chim bo cha pa je pu sa ti no no bo cha so wa di so chi nye la do cha chi na sa me pa je chi wa da sa ba lu nye do wa chi nye no tu sum sa ye ku ro rim bo che mo ro ku na ti wa chim bo cha pa je pu sa ti no no bo cha so wa di so chi nye la do cha Chita Sambhe Pache Shivata Sambha Lunye Dhruva Chimye Lo Dishun Sanye Kuru Rimpoche Mwero Kunda Dhiva Chimpoche